0: ka tsik tiririn Freeze beki Kanawe fomasila tsmai tsmanoji
1: Refalua nipa Porke nan sora Dem zer zaza

dan sam yun kesam tureo. Sai, sai, sa tieno yo, sa tieno yo. Sa udung fazavana, bia safana kida na tes nam tarat. Skwafa kung fara fara falalana, ansuno atiam, atiam tutulun svanat. Sa tisa udung fandesena, pero kita na rieta mi akuk, dona tian talit, sentirena, fafu fafu asien am tan lunak. That is a unne surat. Mira na kitin, mandif na las. Ranya faranuav lamba mena uat. That do iran fita in fiena na sanganas. That is a wooden so tuzo. Tsmana tuk nuna kotun ftiavana. That toksa kaf panatsi kenyam tafano. Anengukunyan duaf, gutinyavana.